Oh maman, Kindumbu za kofi nga maman, Kindumbu za musala provisoire et maman. Nga pe na kala na libala, na bi passe libala. Bongo na Kindumbu za kofi nga maman. Omona na ndumba kuma mama na te, omona na ndumba mata te, omona na ndumba kuma nesika gate te maman. Na souhaité te. Ya pe mokolo kufa so komi nesiko ya biso na kotuna yo. Ah.